0: dito at sa Pilipinas.
1: Yes, magandang po tayong lahat ngayon na namang araw ng Martes. Hindi lang ngayon araw ng Martes, araw-araw. Pero magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ng Kabayan Radio. Siyempre po, nandito naman po ang nag-iisang Josela Cochera, ang babaeng mahilig maglakwatsa, diba? At mayroon tayong special guest, diba? Which reminds me, Kuya, kailangan ko sabihin sa kanya to, hindi ko nasabi sa kanya. Last week, diba, parehas tayong wala kasi I wasn't feeling well. Tapos si Kuya Alfie, emergency room siya sa Christchurch Hospital. Urgently kailangan ko mag-email dito. Tapos sabi ko, replay na lang kami last week. Sabi nila, anong episode? Sinaghanap ako ng episode. Ang nareplay ko yung episode natin with Tanya and you. Okay. So, without further ado, ang napakaganda, syempre, ang ating property broker na maganda na, diba? Matalino, mabait pa. Siyempre, Miss Banji Katayo. Good evening, sis!
2: Hi, good evening, everyone! Happy to be back.
1: Thank you. Ang bilis kausap, Kuya. Nakita lang kami kayo na sabi ko, wala pa tayong guest. Pwede ba siya? Kasi nung sinasabi niya na may mga promo sila, sabi ko, sige, halika, mag-guest ka para at least madaling makaalam ng mga promo nila sa company, diba?
2: Yep.
1: And thank you for gracing our show tonight.
2: Thank you for having me.
0: Anyway, pizza 19 na bukas. Sahura na naman mga pizza 20 dyan. Collection time na naman bukas. Pizza 20, ha? Bayaran ang mga may utang dyan. Bumayad na kayo para makabayad din kami ng aming utang. Ganyan lang naman yan, eh, di ba? Pagka empleyado tayo, kinsi fortnight or weekly, di ba? Ganun ang usapan diyan, eh. Pero para sa may mga subcontractor, mga small businesses diyan, siyempre yung small medium, yan, umaasa yan sila, masaya na sila pagka 19 na kasi bukas marami nang papasok yan.
1: Sa iba, excited sila. Sa iba naman, syempre, excited din para pambayad.
0: Ang iba naman, kumakamot. Naku, wala na akong pambayad. Ganyan. Yes. That's a real life, no? Talaga pagka namumuhay tayo dito. So, siyempre, piliin natin saan tayo masaya. Masaya ba tayo sa magbabayad o masaya ba tayo patuloy na binabayaran? O di kaya simpleng buhay, empleyado.
1: Mm-hmm.
0: Napakagandang ano yun, di ba?
1: Yes.
0: So, Jusa, nako, yung mga kababayan natin, ha, yung mga nag-aasa na naman sila sana yun last week na makapag-update kasi
1: yes,
0: ang laki ng pangyayari sa Pilipinas. Excited pa naman. Siguro yun ang dahilan pag-rapture ng mata.
1: Very much excited ka to report, no? Pero okay lang kasi mas naging exciting pa yung mga nangyari nung Wednesday. Pero bago ang lahat, ano bang pinagkaabalahan nyo nung weekend? Ha, Kuya? Mother's Day ba nung weekend? No.
0: Yeah, oh, Mother's Day. Bakit hindi mo na-feel na mother ka nung...
1: Hindi, last week.
2: Last Sunday.
1: Ay, oo. Tapos na, iba. Uh-huh. So, ano pinagkaabalahan nyo last weekend?
0: Ay, di ba Mother's Day nung
1: tapos
0: last weekend? Wala, nasa stay at home lang ako dahil nga itong kalagayan ko. Siyempre, doon lang, busy sa mga online
1: shopping.
0: online jobbing, lahat ng mga online, nasa digital world na tayo. But anyway, mga kababayan pala, Diyosa, na-encounter niyo na ba yung dyan sa may social media na pinapalabas na nila dito sa atin sa New Zealand na you need to integrate lahat-lahat ng mga dokumento nyo? Itong digital ID, nandito na sa New Zealand.
1: Okay.
0: Yeah. For what they said is to be able for you to claim, para yan sa mga seniors pa muna ang inaano nila, na mas madali daw makakuha ng mga pensyon at sa access ng...
1: Para pang national ID natin yan sa Pinas.
0: So dito, sa Europe, nandyan yan, Brit Card. Mm-hmm. Ang tinatawag.

0: nila na Brit card, British card. Digital card naman, digital ID ang tawag sa US. Mm-hmm. At saka sa Australia, Brit card rin ang ginagamit ng Australia.
1: Aha. So, ano ang tawag ngayon dito?
0: Sa atin, ang digital card din eh, ang tawag nila. Para maikwan, card siya na digital pero may logo siya ng yung parang sa ano natin, passport.
1: Aha.
0: Oo. Aha, ganyan ang kwan. Itim rin ang kwan. Itim rin ang kulay ng card na yan. So, kaya nai-mention ko yan kasi na-encounter ko this week. Baka may mga karagdagan. But anyway, pag-usapan natin yan sa susunod.
1: Yeah, pero
0: susunod.
1: Sandali. Sis, anong ginawa mo last weekend?
2: Oh, sa bahay lang. Tapos nag-lunch lang. Kasi nandito yung anak ko ng time na yan.
1: Umuwi
2: siya.
1: Really?
2: Oo, kasi umuwi siya dito dahil dumating din yung pamangkin ko na nasa Singapore nakatira. So nag-spend lang 8 days
1: nga,
2: dito.
1: Oo, parang nakita ko nga yung post mo.
2: 8 days and then Friday bumalik din siya before Mother's Day nung Sunday nga. Mm. So ang anak ko nag-stay till Monday just to finish yung Mother's Day.
1: Ah, so ako, ano bang ginawa ko? Ah, kasi meron ako natin ng Ethnic Women's Leadership Program na...
0: Ay, oo, yun
1: yes,
0: pala, diba?
1: 6 weeks yun. So third week na namin last Saturday. Siyempre, fourth na ngayong next Saturday. Tapos, isa pa bago graduation. So mga different ethnic women ang kasama ko doon. Very inspiring yung mga topics namin doon. Whole day yun ang Saturday. Tapos may birthday kami na pinuntahan nung birthday ni Paring Randy tsaka ni Haya. Happy birthday, belated happy birthday. At tsaka si Gia kahapon. And tapos sa day, syempre church day yun. So yun ang ating pinagkaabalahan. Yan. Pero grabe, nabalitaan nyo ba? Abala din ako sa panonood ng mga news. diba?
2: Nakakatawa nga yung mga lumalabas sa Facebook ng mga memes.
1: Correct. Kuya, eto si kuya kasama niya eh. Yung star.
2: Oh, nakita ko yun. yes, nakita ko.
1: Ikaw ba yan? Susuklong
2: kita. Ikaw pala nagtatago.
0: And dinala ko nga si Bato dito eh para mapatahimik siya muna. Pagkatapos, makapagpahinga naman siya sa konti. Pero ayun na, pinabalik ko na doon kay baka mamaya. Alam niyo ba, nung gipost ko yan, nadagdagan ako ng mga 400 mahigit na followers.
2: Yes.
0: Hindi. Yeah, nadagdagan ako ng followers na mahigit 400.
1: Followers yan na hindi yung bashers, ha?
0: No, hindi ko pa alam. Baka sinusurveillance na ako. Baka sinusurveillance na ako ng... Alam mo naman yan, may mga mga tinatawag na troll farm. Uh-huh. Pag once magpalabas ka ng pagkatapos medyo ka sa kanila, or it's both. Yeah. Magkabilaan yan, talagang ganyan eh. Okay lang sana kung mamarket tayo. Yun sana ang matap mo no, sa marketing mo. Na pagkatapos, ang dami kang viewers doon sa pinopromote mo na. Siguro pagka Banji, si Bato ang gawin mong model sa promotion para madami kang follower. But anyway, ito ang magandang mga pangyayari doon sa mga kaganapan sa Pilipinas na ang hinahangad ng karamihan is talagang malitis at mailagay si Vice President Sara sa impeachment court. Which is, nung last week, yun ang pangyayari na talagang ang tension nagkasabay-sabay. Ang sa House, nagkaroon doon ng final na butuhan, nanalo ng 257 votes.
1: 47 ata.
0: 257. Una, 250 lang. 257 votes. Mm-hmm. Kasi ang nakaraan, 250 lang.
2: Mm-hmm. Nadagdagan ng 7.
0: Pagkatapos nadagdagan pa ng 7. Para
1: overwhelming yun, ano?
0: Mm-hmm. Pagkatapos, yun na. Nagkaanuhan na sila na masaya na ang bigla naman.

0: bato, umiksi na si bato, dumating doon, habulan. Nawala ang excitement doon.
1: That Monday, sabi ko, natatawa ako kasi at that time, nung nakita ko yun, nanonood kami ng, basta may pinapanood kami, minsan kasi nagmo-movie time kami, tapos pagkita ko sa Facebook ko, tumatakbo si bato.
0: Supposedly, ang highlight is yung pagpanalo.
1: Yung kudita.
0: Oo, ang kudita pa. Pero ang kudita hindi gano eh. Nakatutok talaga dun sa, ano, sa kay Bato yung paghuli.
1: Oh yeah, kasi may kinalaman sa kudita sa Senate yung pagdating ni Bato. Diba?
0: Tama. So, yun ang mga pangyayari na naka-trigger sa... Yeah, that's Monday. So
1: tapos Tuesday nangyari naman yung ano, favorite ko to. Favorite ko yung nangyari noong Tuesday. Ano ba yun? Si yung ano, nasigawan daw si Robin, Senator Kiko.
2: Ah, parang naghamunan ng suntukan?
0: Hindi. Sabi kasi ni hindi kasi ang nangyari doon, sabi niya, Bakit sabi ni ano ni bakit ka na
1: naninigaw?
0: Di ba tapos na kayo?
1: Sabi lang ni Kiko, I still have the floor. Sabi niya, sa akin naman parang di sigaw yun.
0: Yeah.
1: Ano ba tingin mo, doon sinigawan ba? Sa akin parang hindi, pero parang nasupalipan.
2: Siguro ano lang, sa emotion. Pero ano yung napaka-high pitch lang. Pero
0: si Robin kasi ang, si Kwa naka-floor. Pero si Robin ang may ano doon sa agenda. Kaya siya na ano, dapat magkuan sila na si Robin naman singit ng singit. Sabi niya, ako kaya nauna maging Kiko ka man.
1: Kaya ako kanina salita si Kuya, hindi talaga ako sumisingit, baka sabihin niya sa akin, I still have the floor.
0: Nakakatawa. Pagkatapos na, ang dami na nagsilabasan. Bakit? Sino ba? Tapos ka na eh. Sa akin na yan.
1: Yeah. Ang sabi pa naman lumalabas kayo ng mga reels, sinagsuntukan sila.
2: Oo, nakita ko yun eh, yung reels na yun eh.
1: Tawan-tawa ka rin sa mga yun. Tapos dumating si Sharon, diba?
0: Oh.
1: Tapos that was Tuesday. Tapos
0: Tuesday.
1: Wednesday, eto na. Ay, hindi ko kinaya to, kuya.
0: Yung
1: barilan, takbuhan, hapulan. Hamunan, tapos barilan. Ako, napuyat ako dyan.
0: So, yun naman, ang pangyayari na yun na pag-exit na ni, ano,
2: ni Bato.
0: Medyo maano sila. Nagtaka talaga sila papano. Papano siya umiksit, sino ang nag-facilitate sa kanya. Marami mga hesitation.
2: Sabi si Robin na, daw.
1: Sige, kuya. Ano ang view mo sa nangyari nung Wednesday?
0: Yung sa exit, diba to?
1: Sa lahat ng yun, pati dun sa barila, anong view mo dun?
0: Kung sa akin lang.
1: Kasi sabi nila, stage daw yun.
0: Ha?
1: Stage daw yun. Stage, diba?
0: Oo. Ang barilan nangyari, kasi ang ano doon, gusto na dalawang panig eh. Kinuha ng Senate sa USAA si Apaska, Lapaska.
1: Aplaska.
0: So si...
1: Kasi tinanggal yun dati.
0: Oh, si Mao.
1: Dahil hinabol nga daw si Bato. So tinanggal yung dati. Pero bago na siya eh.
0: Ang una kasi, tinanggal yun for his security din. Kasi binugbog yun.
2: Oh?
0: Yun ang nabugbog.
1: Yung bago si Aplaska?
0: Nabugbog yun ang kinawawa. Kaya nga dinala ni Loren at saka ni Kwan sa hospital. Eh walang mga Kwan yan eh. Walang ano yan, aid, kumbaga walang support sa Kwan. Di kawawa naman, pinasok sa medical center. Tapos pa si Loren ata ang nag-Kwan pa na babayaran lahat-lahat ng ano niya. So yun ang pagka-Kwan. So para for security reason, kasi mapasok talaga siya sa ano eh, sa interrogation. So tinanggal si Aplaska. Pagpasok na Aplaska, siyempre confident sila doon kay Aplaska. Kasi kaano yan eh, Bato eh.
1: Yeah,
0: so maglagay talaga sila ng tao nila na sa kanila. Isa dyan,

0: Siyempre, ang exit niya. Kailangan niya talaga may ano siya to exit. Alalahanin niyo mga kababayan, si Bato is musang ranger, scout ranger yan. Alam niyo na ang capability ng scout ranger, yeah. Di ba? Ay taga Mindanao ako eh, alam ko 'yun eh. May kapatid akong sundalo, nakapag-train din ako, reserve din ako sa militar. Kaya ang mga kapanangan, once you become a scout ranger, talagang ang skill mo for escape and evasion talagang excellent 'yan. Tapos trainer pa siya sa ano. So by that, sabi ko, wag nyo nang i-question ang kanyang pag-exit kung ano. Talagang hahanap ng paraan yun. By all means, i-exit yun si Bato. Ang kwan nila si Robin. Dami lang si Robin. Ano ang kwan ni, ang kwan, analyze ni, pinalabas ni Montolpo. Ang kay Montolpo na ang accessory si Chabit. Chabit. So from there, taka ka, bakit nadamay si Chabit?
1: Oo, tsaka di ba BBM yun?
0: No.
1: Ah, hindi na.
0: Noon. Oo, may sama ng loob yan kay BBM kasi hindi niya nakuha yung sweepstake eh. Atong ang pa rin eh. So nagkakaano, hindi actually siya yung anak niya ata. Siya ngayon ang number one nga nagkakuan, crusader yan ni ano. Sila ni Aimee. Si Chabit, si Aimee. Crusader yan na ipapababa si BBM. So ngayon, ito, si Tulfo, ang ginamit na ano, happy, ano yun? Parang happy smile, happy, but, na yate. Getrace. Sa kay, ano daw. So from Manila, yacht club, papuntang Batangas.
1: Yan ang kuya, ngayon ko lang narinig yung mga chismis mo.
0: Diba? Yan ang ano ni...
1: Tapos pumunta ng New Zealand kasi kasama mo eh.
0: Oh. Ay, kung narating nga eh. Ngayon, kanina, interview ni Chabit doon sa ABCBN. Sabi niya, but isipin niyo kung yate ang papunta, hindi yan makakarating na Mindanao. Kasi pang ano lang yun, short distance. Much more sa helicopter. Nga, hindi pwede yan pang kuhan sa Mindanao daw. Dapat eroplano talaga. Kasi tatlong oras yun eh. Yung dalawang oras mahigit. So yun ang ano ni Chabit, dinideny niya. Pero si Tulfo, malakas talaga na. Si ano yan. Siguro magkakaanoan sila eh. But anyway, ang sa akin lang, ang pagtakas ni ano ni part yan sa kanyang safety. Anyway, ang ano naman na inaano ng na ina-accuse nila ang kwan na naga ano to ng mga criminals ang Senate. Si Alan Cayetano nagkwan siya na pinoprotektahan. Ang sa kanila naman na stand is wala naman silang may pinakita na warrant. Ang warrant yung hinahanap nila para sila ang mag-process. Para i-turn over nila.
1: Local warrant.
0: Local warrant. Hinahanap ko rin yan sa ano, self ano ko lang. Dapat talaga, ang ICC ngayon, kahit noon pa yan ng mga cases, ngayon, yan, pinalabas nila ngayon, no, yung petition, si Leonin. Si Leonin, si Bersamin, yung mga taga-kwan sa justice, ang application sa pag-withdraw ng Pilipinas. Ngayon, dapat talaga, kay ang ating judicial system is excellent.
1: Yun ang manaig dapat.
0: Yeah. Oo, yun ang manaig.
1: Okay.
0: So, but anyway,
1: ngayon, ang nangyayari ngayon is the impeachment trial, gumugulong na. So malalaman natin yan sa susunod na linggo. So sa susunod na linggo natin yan ibabalita. So ngayon, tapos na tayo sa nangyari sa Pinas. Punta na tayo sa...
0: Ito kay Banji. Baka mamaya ang i-report ni Banji ang kanya ikaw ng Pilipinas.

0: kamusta na ang Pilipinas?
1: Sa trabaho mo ba? Sa trabaho mo ba? Tinatanong din yung mga nangyayari. Kasi nasa news tayo eh.
2: Oo, pero not really.
1: Okay.
2: Hindi sila ano sa ano. Pagka na-open ko lang, nagkukwento ako yan. Sabi nila, oh talaga?
1: Kasi nakita ko na sa NZ Herald tayo eh.
2: Maski sila kino-question nila yung ano, bakit nakikailang ibang bansa sa government nyo? Sabi ko, ewan ko.
3: Actually sa ano, sa presentation ng ano no, na nakita, real estate ah, sa real estate presentation.
2: Yeah.
3: In-invite nila ako mag-dinner yung sila, Kwan, sila Ayala. Kuya, tito, punta ka dito, tito. Excited nung ako. Bakit saan yun naman napulot yung pangalan ko na naman?
1: Eh, paano? Naka-ano ka? Naka-pose ka, nakasama mo siya. Natatawa ako sa nagko-comment na kumain pa kayo kay Lamay.
3: Oh, si Mayra din. Sumakay rin. Oh. Yeah. So, ngayon, yung sa ano presentation nila, ang lifestyle sa ano, bakit mag-invest ng residential or housing sa Philippines. So pinapakita nila ang market, ang peaceful city na iba-iba ang nature sa makikita mo ng mga pangyayari. Di ba? Kasi nag-inganyo sila ng mga buyers, why you need to stay in the Philippines, why you need to invest in the Philippines. Yeah. Makikita mo talaga na iba ang mukha ng Pilipinas. Mm-hmm. Pag magbenta ka ng real estate.
1: Pero siya, dito siya sa New Zealand.
3: Oh. Yeah, yes, yeah.
1: So ano ang bago sa property broker since nung kayo ni Tanya ay pumunta? Kasi kayo nag-meeting kami. Mm. Tapos may minanggit siyang promotion nila. Sabi ko, oh, tama. So i-promote natin yan sa radio. So ano ba ang...
3: Yeah, sige. Ay,
2: so, so yung promotion namin, pag mag-book kayo ng pre-appraisal, kasi normal yung appraisal naman, free naman yan kahit sa ang ano, real estate company. Mm-hmm. So pag nag-book kayo sa akin to do the pre-property appraisal, meron kayong chance na manalo ng ano na to draw. Mm-hmm. Meron kayong chance na makasama sa draw to win na $40,000 cash.
1: Yan yung appraisal ng bahay mo?
2: Yes. Yung property mo, syempre, yung sarili mong property appraisal. Okay. Tapos, there's another 2 points kung ipapalist nyo sa akin yung property nyo.
1: Okay. Tapos?
2: So, di ba, 3 points. 3 points to go in the draw.
1: Okay.
2: So, may 3 chance kang mabunot para manalo ng $40,000.
1: Kung ipapalist to sell, gano'n?
2: Yes, yes.
1: Okay. Tapos?
2: Pero ang 1 point, yung appraisal. So, okay. Ang appraisal, yung pre-appraisal, ano, no obligation yan. Wala. Basta appraisal lang, may 1 point na kayo to go in the draw.
1: Pag pina-appraise ba yung bahay, kailangan ba? Eh, ginawa na lahat ng mga kailangan gawin dun? O as is where is?
2: Hindi. Kung ano lang. Basta pupunta lang ako roon. Siyempre, meron akong ano, yung appraisal checklist. Titingnan ko lang yung bahay, check ko lahat. Yung bedrooms, ilan bedrooms, bathrooms, everything, lahat ng features. Uh-huh. Yung land, yung pati yung backyard, pati yung garage, everything yan. And then, after a couple of days or 3 days, kung kailan uli available, yung nagpa-book ng appraisal sa akin, doon ko naman ipipresent yung CMA, which is the current market assessment.
1: Ah.
3: Anong kwad nga? Company ulit?
2: Property brokers.
3: Yun, mga kababayan. At nakikita ko kasi kahit saan na yan ngayon dito sa ang property brokers, which they are really growing fast.
1: Oo. Lagi ko naririnig sa radio. Mm. Dapat nga nagpapa-add din kayo sa Kabayan Radio eh. Ang dami niyong ads. Mm. Totoo. Oo. Yan. So meron ba kayong office dito sa Christchurch o Rolleston?
2: Sa Rolleston lang ang office namin dito, pero meron 40 branches actually kami sa all over New Zealand. Meron kami sa Rolleston, meron kami sa Rangiora, tapos meron kami sa Darfield, meron kami sa Liston, meron kami sa Timaru, Geraldine, Ashburton, so dito marami.
1: Kamusta naman ang market ngayon? Mataas bang interest? Pagka pa ba winter, madaming bumibili, madaming nagbebenta.
2: Depende rin kasi normally ba kaya maraming bumibili ng winter kasi gusto nilang makita ko yung situation ng property pagka malamig. Kasi syempre once na bumili ka ng binili mo ng summer yon, tapos pagdating na andun ka na sa bahay, nabili mo na. Pagdating ng winter, may problema pala. At least pag winter, okay lang. Dahil pagka summer, wala naman problema na.

0: So yun ang current ano promotion nyo. Kailan ang drone nun?
1: Sa ano, ang di bali ang promotion ends on next month. End next month.
0: Ah, next month. Tapos next month ang draw?
1: Ano, the yung first day ng August.
0: Ah, okay. Yeah.
1: Yeah, August.
2: So, para sa mga karagdagang information, makikita ninyo ang live coverage namin ngayon dito sa aming Facebook live, sa may Facebook. Paki-message doon sa mga karagdagang information para masagot din ni Angie directly.
0: Banji. So what?
1: Si Angie ko yan.
0: Kaibigan ko yun.
2: Si Angie. Si Banji. Na si Banji, para maano ni Banji directly ang inyong mga kasagutan.
1: Mm-hmm.
2: Anyway, naka-live tayo dito sa
0: so
2: ano.
0: Do you have to sell your property para makasali dun sa promotion?
1: No.
0: Hindi. So kahit appraisal lang.
1: Yes. Oh, appraisal. Ano, one point na yun, may chance ka nang to be in the draw sa tapos manalo ng $40,000. Kaya nga, sabi, nakaano yan sa promotion namin pagka pinaano namin sa social media. No obligation.
0: So we don't have to pay anything?
1: No.
0: So gusto magpa-appraisal?
1: No, okay. Nothing. Free. It's a
0: magkano
1: free appraisal.
0: Magkano nga mapapanalunan ng mga...
1: 40,000 cash.
0: Wow!
1: O, diba? Kaysa, hindi naman sa nag-ano kasi asawa ko tumataya din ng loto yun. Kaysa itaya mo sa loto dito, may chance ka.
0: Magpa-appraise
1: ka lang. Wala
0: so,
1: kang gagawin.
0: So, wala kailangan gawin na hindi kailangan maglinis ng bahay.
1: No, you don't have to.
0: Baka kailangan.
1: No. Hindi na kailangan. Marami ako in-appraise na...
0: Ano, sa assessment nyo, ano mga tinitingnan nyo?
1: To do the proper appraisal. Uh-huh. So kino-compare namin yung ano yung sold na property and then yung on the market to property. Iko-compare namin yung bahay mo sa yung property mo sa mga nabenta na at saka sa mga nasa market pa.
0: Pero may checklist kayo din,
1: yes. So
0: ano
1: like 4 bedrooms, ang tinitingnan namin ko ilan ang bedroom, ilan ang toilet, ilan ang bathroom, ilan ang garage and then yung ano yung land area and floor area.
0: Eh, paano ko ba yung mga for repairs?
1: Hindi yun maano sa appraisal. Di bali, inaano lang namin yung pinaka-actual na ano. Kasi ang ano those repairs, iti-check yun kung halabawang
0: ibebenta na. Ah, alright. So, yeah. That's it. So, pwede pa lang magpa-appraisal.
1: Oo naman. Para maano ka rin sa draw.
0: Sige. Yeah. So, yung mga ka-meeting natin kanina, magpa-appraise ka rin kayo ng bahay niyo, di ba?
1: Oo, malay nyo. May 40K kayo. Magkaka-40K kayo. Yes.
0: Yan. Okay. Kamusta naman ngayon ang ano? Ang negosyo ba? Negosyo ba ang maituturing to?
1: Yeah. Personal business namin. Kapag real estate ka, yan, personal business mo yan kasi hindi ka naman sumasahod. Diba? So, yeah.
0: Tinitigan ni Kuya yung ano.
1: What is it, Kuya?
0: Kasi Kuya,
2: sabi ko, chat to win, ipa-praise ang inyong property to win, 40,000.
1: Cash, yes.
0: Tama.
1: So, ano yun eh, we call it Priscilla. Si Priscilla yung pig na nandoon na
0: How do we contact you kapag
1: you can message me sa Facebook lagi ako sa lahat almost ng Filipino community group nandun din ako lagi ako nagpo-post every day. So i-message niyo ako, private message niyo ako or you can actually text me. Pwede ko ibigay ang number ko ngayon. So 0210-466-843. So again 0210-466-843. Text niyo lang ako, pwede niyo lang sabihin, gusto ko magpa-pre-appraisal and then ibubook ko ng appointment kung kailan kayo available.
2: Michelle, asan ka? Tumawag ba si Michelle sa'yo?
1: Hindi po. Sinong Michelle?
2: yung kasama ko sa kwan.
1: Hindi po nga eh.
2: Nandun tayo sa panadero.
1: Oo, naalala mo, hinihintay ko nga. Diba binigyan ko siya ng business card.
2: Yan, Michelle.
1: Appraisal na, malay mo.
2: Tinatapos lang namin yung kwan eh, yung kanyang property. In-upgrade kasi namin yung kanyang property. Ako nag-landscape ng kwan, ng kanyang property.
1: Oo nga, nabanggit mo nung time na
2: yun. Pagkatapos, kaso umuwi pa sila, may nag-holiday pa sila ngayon. Kaya Michelle, bilisan mo para masali tayo dito sa 40,000!
1: You never know, di ba?
0: So kahit kabibili mo lang ng bahay, para

0: naman
1: pwede. Doesn't matter as long as you own the property.
0: Yeah, nasi
1: kahit na kahapon mo lang binili yun, as long as you own your property, it's okay.
0: Kahit saan dito, ha?
1: Anywhere.
0: Oh, yes.
1: Anywhere.
0: Okay, that's good.
2: Han, ipa-appraise na itong bahay natin.
1: Yes. So, yeah. Kaya nga, you never know, di ba?
0: Oh. Ang gulo ng bahay namin.
1: It's okay. I've seen worse.
2: Ba't ilagay ang appraisal? Hindi naman yan sa quantity na lang
1: hindi.
2: Kung gaano kagulo ang bahay
1: no,
2: mo.
1: No, no,
2: ang
1: no. Pre- okay.
0: Yung pero sa kinakahiya pa rin.
1: It's okay.
2: Oo, oh, appraisal lang naman eh. Mm. Pupuntahan lang naman, sila lang naman makakakita.
1: Ako lang mismo. Ako lang mag-isa. Mm. Ako lang, iche-check ko lang yung lahat. Papasok ako sa bedroom, sa bathroom. Lahat yan, lahat yan papasokin ko. Che-checkin ko lahat, pati yung mga gamit. Chattels, everything.
2: Yeah. Oh. So, para sa mga kwan dyan, kung medyo nag-ano na kayo ng asawa nyo.
0: Ano na promotion nyo?
2: Bago pa kayo magkahiwalay.
1: Ano, kagabi nag-ano ulit ako.
0: Sige
1: nga,
0: i-share ko rin yan.
1: Sineshare ko parati sa mga groups nag-ano sa mga Pilipino community yan. Groups yan. Lagi naka-share yan.
2: Oh, try nyo. Ipa-check nyo lang ang... at least updated kayo sa yes. pricing ng inyong property. Mm. So that's good to be able for you to have a chance nga yes. makapag ano makapag panalo ho panalo yeah. 40,000.
1: Malay mo, diba?
2: Ano Cheng, ipakuan ko na, ipapraise ko na to kahit wala ka. No? Pag mabenta ko to, akin na. parang tansan lang ano na.
0: So, pero pag pinalis sa inyo, meron
1: na. Additional 2 points yan. Mm. Additional 2 entry.
0: Yeah. Oh, pagka pinalis sa akin. Diba? Yeah.
2: Mm. Pagkatapos, yeah. kung hindi sa akin property ako ang nagdala.
1: Hindi pwede. Okay. Hindi pwede kailangan property mo. Kaya appraise.
0: Hindi mo pwede pag hindi mo property.
1: Hindi po pwede kasi malalaman namin yun eh. Lahat kasi ng details yun, malalaman ko kung sino may-ari, kung kailan binili, kung magkano mo nabili, everything.
2: No, Angie, what I mean is...
0: Banji.
2: What I mean is, ang magdala ako ng...
0: Mag-refer
2: ako.
1: Mag-refer ka, kuya, pag kayong ano, yung ipapabenta dun, meron ka. Pero kung appraisal. Sa kanila yun. Pero pag kayong...
0: Pag-ibili, tapos may i-refer kami.
1: Kung may bibili, kung may magbebenta at in-refer mo dun.
0: Ay, kung may bibili...
2: Yun nga.
1: Yeah, pwede rin.
2: Yun din, no. Bibili or...
0: Kanina bibili daw sa Rollstone.
2: Yeah. But anyway, bago tayo dumiretso, ha? Ito muna, magpaalala muna tayo.
3: Kabayan Radio. Celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
4: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
2: Maraming oras natin is 35 minutos na ang nakalipas sa oras ng alasays at patuloy kayo dito sa ating programa. Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. At yeah, subaybayan nyo rin ang aming mga recorded forecast na sa Kabayan Radio Facebook page o di kaya sa ating YouTube channel, Kabayan Radio. So, ayan mga kababayan, para hindi ninyo ma-miss out. Para naman doon sa may mga smart mobile, pwede nyo mahanap sa podcast o di kaya sa Spotify ang aming audio version ng aming program.
0: Yes, kanina nahuli ata tayo sa live na sinasabi natin pag-advertise property brokers yeah, for the Filipino community. Yan. So
2: sa ulitin ang ating guest dito ngayong gabi ay walang iba kundi

0: Yes,
1: correctendo ka talaga. Si Vanji,
2: yes,
1: from Property Brokers.
2: Yes.
1: Oh, maganda yan.
0: Oh.
1: Ah, maganda yan. So, pag nagbabalak kayo na magbenta ng property
2: at bumili
1: before din, o di kaya bumili ng property, just contact Vanji.
0: Yes.
1: Kung medyo hindi na maganda ang relasyon mo sa asawa mo, benta na ninyo ang property, magpara ano na kayo.
2: Okay, girl.
1: Advice yan eh. Ano lang yan. Pero totoo yan. Yung iba na mas madali kasi benta ang bahay pag may medyo magulo ang relationship. Kaya mabilis ibenta. Pero no, dun sa atin, mahirapan ka magano sa Pilipinas, ang property, mahirap ibenta. Ang daming pasikot-sikot dito. Mabilis lang makapag ka ng property, maka-acquire ng property.
2: Mabilis lang ba?
1: Yeah, pag may pera ka.
2: Kahit saan naman, mabilis pag may pera.
1: Oo, pag may pera, talagang mabilis.
0: Pwede ka naman mag-home loan, kuya, di ba?
2: Mm-mm.
0: Kaysa nagbabayad ka ng ng mortgage na iba, kasi uupa ka, binabayaran mo yung mortgage ng iba. Ba't hindi mo na, di ka bumili ng bahay para bayaran mo sarili mo mortgage?
1: Yeah, tama.
2: Totoo naman yun.
1: Oo. Oh, oh. Instead of, kasi yung iba, nagpagawa ng bahay, bumili ng bahay at mag-mortgage at iparenta. Para
0: investment.
1: Yan ang tinatawag nila na niluluto sa sariling mantika. yan ang kasabihan eh. Lulutuin natin sa sariling mantika. So, ibig sabihin, ikaw na nag-umuupa, binabayaran mo yung kanyang mortgage. So,
0: yeah.
1: May mga tao kasi na qualified na sila. Yan lang naman talaga ang mahirap, yung how to be qualified. Kasi once hindi ka pa qualified, magkaroon ng bahay, at mayroon iba na qualified na, pero anong problema?
0: Hindi alam.
1: Yun, yeah, tama.
0: Hindi alam magagawin.
2: Tsaka takot.
0: Kung ano yung first step. Kung ano yung una nilang gagawin.
1: Natatakot sila, Diyosa, kasi hindi nga alam.
2: Yeah.
1: Diyan talaga ang pinaka number one talaga. Hindi pa nila alam.
2: Actually kami, nung kumuha kami 10 years ago, medyo takot. Takot ako kasi hindi ako full-time na nagbo-work eh. Ana lang ako nun sa TFC eh. So, part-time, ganyan. So, takot ako. Si Romel lang yung nagtatrabaho. Tapos hindi ko alam na ako pa pala yung magpapa-approve sa amin.
1: Oh.
2: So, yun ang...
1: Yun talaga. Even, kahit saang investment, kasi ang bahay, nahulog kasi yan sila sa mga investment na kategory. Pag once mag-invest, yung may mga hesitation, marami kang tanong, may mga katanungan ka, that usually ang nakapapigil sa iyo to buy a property or to invest in any investment na plan. So ngayon, it's only a matter of educating.
0: That's true.
1: Educating yourself. So paano? Talk to people like Vanji na nakakaalam at bibigyan kayo ng guide. Pagkatapos, once na ma-educate mo na ang sarili mo, ikaw na maghanap. Ha? Saan na yun siya? Hala, sige. We need to start. When you need to start as early as you had, or invest a house as young as you are.
0: Yeah. So
2: ngayon, kamusta ang interest rate natin? Mababa siya ngayon?
0: Oo, maganda ngayon. At saka kasi ang konti ang nasa market ngayon eh.
2: Konti.
0: Oo, konti ang nasa market ngayon. Dahil nga, yung iba, para sila nag-hesitant pa na i-put yung property nila sa market.
2: Dahil mura.
0: Oo.
2: Ah. So, mas maganda bumili?
0: Mm-mm.
2: Maganda bumili ngayon.
0: Ayan. Being honest, ako transparent.
2: Uh-huh.
0: Sa totoo, talagang mas magandang

0: talaga bumili kasi mas mababa pa ngayon. Tataas na uli yan by next year.
1: Oh, tsaka interest rate ngayon mababa. Yes.
0: Oo, exactly. At tsaka ano, kasi sometimes nag-iisip tayo na hindi, dahil hindi natin alam yung gagawin. So pagka 3 years na kayo